0: Sining Panikiano, tadawa ka ng Mantad Jamba Siam, gisa may Jamba Panamisa Kaswagon.
1: Ieng sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bahay na ako rin makopyo ng kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Eh, gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bahay na po.
1: Irin na kikopyo, o saan ang muna ko ngayon tawan na bahay na kyo?
2: O, irin na kikopyo, saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, oh boy.
1: O, tapat kapyo. Oh, eh, ieng sila, harap pagawatan ko, piyong kurugyat. Mingilo, di ko ngayon tawan, di. Da, ano ni katilan?
2: Is no ma ka susa intana pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas so kuno kay la kuno da malas so mga intang engine la.
2: Malas o malas no pa magkinango na pud radio kaning nga FM haro pud dagyari.
1: Tay kya.
2: Iya haro pud dagyari kapailan ko ngayon tawan oro nga mayak kaning nga FM.
1: Pama.
0: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Saan ang saban, meri timan ko pulamos at itaruputan ko ngayong yatawan mantak tinaw bay na. Pantulan ka pa, taon doon na ribo, doon na padamanam. Kalabos, mantan iti da kopisan, mayingitong taon Malaysia, mantak iti di lima watas pa ng kainan sakit. Iti di watas sa kinyo, kaswaban bay na ay sarasam sa sarapan, mingarub niyang paitongos, isa doon na kainan, panangatotuang rumasami sa doon na kainan. Ginasubas sa kawas. At talo na pa sa darja Celsius, sila na sobas aserba, doon na pa dami talo darja Celsius. Iti doon atas sa nabawan ka, soban ba na ay sarasam sa sarapan, ang nagkita to ang maningkarod may paitangos, ito gumukinayanan. Sila na sobas sa kawas, talo na pa dami talo darja Celsius, sila na sobas aserba, ay doon na pa dami lima darja Celsius. Pag iti doon sok, soban ba na ay sarasam sa sarapan, maningkarod may paitangos, isa doon na kainan, panakatatuwang. Rumasami sa duo na kainan, linasubas sa kawas, tulo na padam isa darja Celsius. Linasubas ay sariba, duo na padam talo darja Celsius. Tainam kasoban pa na ay sarasam. Sarapan na minigita to ang meninggarod ng paitangos, isa duo na kainan. Linasubas sa kawas, tulo na padam isa darja Celsius. Linasubas ay sariba, duo na padam talo darja Celsius. Tamunan kasoban pa na ay sarasam sa sarapan na minigita to ang. Masami ragmo kinahinan, linasubas sa kawas, tulo na padam isa darja Celsius. Yan nasubas sa siriba, doon na pinam talo darja Celsius. Ang ganap yung rupatan ko ngayong ayatawan, manta katadaw bay na. Kapad tulan kapad, doon na ribu, doon na pinam ng pinalabos manta ditid. Kapisan maingin tong tal Malaysia, manta kiti dapat watas, punong kayo ng sakit.

0: Ang kada biya sining ha narong otak otino dikya sining matadi serel pasalis jika tinggu. Ika hiyadan ko ang pagulidi narong otak otino sining matadi jadi kulinag asa dupo tayo rikatan am nagi sining matadi pius lajimin. Tambalut kana kalangadan menigoy tatan maniti jam kasiam doon na pwedeng walo minit kasaban hitida kayo ng takaw. Marati pasan na ramit ko, mantadi ti The WhatsApp Ken FM kya. Maran ko na pa nga, yo boy kasi ya. Kampung Keningau. Matan Kampung Keningau, pasan kapisinan na kasabon ko ma DJ am nagi magikinaw. Alang sano ko da vasi-vasi ko ngawi da tadaw bay na kasi ya. Am sumusot kya harga guti pasan mata di WhatsApp kina FM ni tapi nai. Hello DJ Oboy, ngaran ko na pang guntapas mata di kampung Lio Ulo kasi mamasan ako po kina DJ kuma di katutunda ho hiti do WhatsApp watas apin apin luna kabar da ko yubay na kasi harap da ang lidas da tarobay na ka. Karaw-karaw may tumud apin-apin kasi rin na kaya DJ. DJ, pulambuso pag-iasin ning di kayok men. Bilang-bilang kaya DJ. Bambi rin na DJ, punsigaw, hinakap pa kayo. Sige, kung madikata binay guntapas. Pasan na sumusot, naramid ko, manta di aman kan. Salam Lesia Madani, kung madikata DJ Jirin kasi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kopi senang anda paparalan karaja hinag konti. Mantadak hitid kampung baginda kaningaw. Kasarid mo kinangaw hitid radio toko. Kasi kung madika mo nika, di ko pusan ko. Ulang piya, misado nga isa mo kiginawa kasi. Jam ko siyam, tulong na pad minute kasaban.
1: Kopaylaan, gatang, dogata. Kopaylaan, gatang, dogata.
0: Aman ko pala mo sa tigatang nagatamon takatadaw bay na hapad tulan ka hapad taon doon na ribo doon na pwede manam. Pinalabos man ta diti da katinanan pamorunan gatas sabah tay ka LIJS kaya. Mantag diti pulo tay ka susugata kigitang da siya maringit turun na pwede mapatusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kigitang da 5 ringgit walo na patusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2, kigatang da 4 ringgit, walo na pa ng 8 tusin sa kilogram. Agatang antalan grade ka 1, kigatang da 5 ringgit, 5 na pa ng 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2, kigatang da 4 ringgit, 6 na pa ng 1 tusin sa kilogram. Ang gata si karap, kigatang da 1 ringgit, 4 na pa tusin sa kilogram. Sagot ako, tapi na ikong awik ya. Matagriti tapulutay ka susugata kigitang da siya maringgit turun na pada mapatusin sa kilogram. Kapingan grade ka isa kigitang da 5 ringgit walo na patusin sa kilogram. Kapingan grade ka 2 kigitang da 4 ringgit walo na pada 8 tusin sa kilogram. Gatangan talan grade ka isa kigitang da 5 ringgit 5 na pada 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kigitang da 4 ringgit 6 na pada 1 tusin sa kilogram. Ang gata si karap kikitang da seringgit apat na patusin sa kilogram. Karabiya katang nagata manta kata daw bay na hapad tulan ka hapad taon doon na ribo doon na pada manam pinalabos manta diti da katinanan pamarunan gata sabah atay ka LIJS alansan da na kanong kapailaan am nagi kapasaran kaya lalabi pala di mamumutong nagata ato binay. Tumayan ako at yung puti mong bayanit eh. Aray nakapuli tayo ka nakasuko na mamutong kya. Tayo ka napangahan na dat mamutong. May pa napanukano ka tayo ka mamuhod at pulot kya. Nung napaman na kayo kasaban may natin binay. Alansan dan ka panaw dato sa sanang. Ngayon pa ay dat ating aligtinan takaw. Ating aligat puro.

So ay may patanda bang kala, may pangarambot, magapon, kaya mga ipagasak, may susuy dalawa. May kaharan na kaya may danaw kaya, may danaw, may pananam, marabuat kaya, may panabot at otok, pananam na paray. Kaya ka hari mga sak, naghihilod, nuluhan kaya. Kaya na pang akamayan dat paray tindal kaya. Paray tindal, teka paray na tidong. Paray tidong, ihiri dranahon na panga. Paray dranahon, kaya. Amarit, mumbal lagi mansakan at paray, kaya. Mumbal lagi mansakan at paray. Teka hari isumunin lagi itawun ma, tawun watang kadi. Hara kami na tawun watang, hara kami na tawun, tawun manok, kaya. Teka hari, tanda ko puli ng mga mat, kaya. Bayahan, kumada kayo, taminay. Lansa na da, karamit ko, tataba, dato gumu, dato, taon bay na, kaya. Ah, bay na pa, taminay nga, akan ka, insan na pangumad sa taon, kaya. Bay na pa, taminay nga, intaluan na di mga dat sa taon. Akan ka, may galilide, kaya. Galilide na pa nga, insan, di pangumad sa taon. Bay na pa, nga, intaluan mga mga. Para nagihayat ingapat kya. Siyam kasi am tulun na padam 4 minit kasaban. At sering kaya kumin sa Vista. Kailan kumin lang bilang binikano di Tato Pinay magiging ako di Teno. So tekan kung sining matadi jadi Arifin Kosindol am nagi tinimungan sundoton aritan dat sundoton kini FM kuhoy aramay bon.

DJ Ponsiko, kuhoy aramay buah kasiya. Aku mani ko di tarot karaja tay cahara kamakaman di labus naman tada dua like ya. Lalabi pa yala di ta mamutong dagata. Tay ka mananam da paray. Tay ka may pangamat da paray ya. Tay ka nuno pa at kaparagatan. Tay ka karaja karaja dat man da koyo to kagugtagwanga i labus sa tuwalay. Kasarita ko dat mamaguna da sirong sundok ya. Ikaw nang tupi takaw. May dat ako pi at impalangan da tadawat da tanda tuluh ya. Pagilangan gi tabinay kasarita ko dat magawit at tuwag inuman. Madadat alaso to madatinan tabinay. Minti lungung-lungung takaw ya. Akan ka man takaw pi tabaya pinaro tabinay. Ailan takaw tulong na pahitit panangkay ng sakit niya. Ang aparo nga tabinay nga. Mesti dat man tokau tamangai kasarit kali dah santinan kya. May dat atau linunusur dat keraja tokau. Kan napagi dari ketat sumakit nga alala di piyaku, alala di paraiku, alala di gataku kakya. Matari di may tokau tamangai kali dah santokau. May nanti jam kapat telo na padam 4 menit kasaban. Sedang dat makinang otop kakanto da sinding mentadi Denny F. Malinggi retan dat kada aku sindualai am negi sultan kagus sinding mentadi Zekidin Zekri mandat tupusnu Kenya FM kuhoy aramai bang.

0: Pah, tapi senangan ke Saban lalu ba iti makikinangaw diti Radio Kina FM. Iti tako kaugu it ababayan kanaw mimpanaw ka Saban ba nagti tapi na idataguangan ko haras sungulun da malahing naruban ko iti da kinainan disya. Kapi sanangan tapi na
1: sanangan
0: isagi ang arano di?
1: Pius.
0: Pius
1: Bansaw.
0: Pius Bansaw, idangot kinainan doon, tibay na di?
1: Pamilan.
0: Kampung Pamilan, tenom kya? Nuot nga rin dito, tunian doon, manu, ponyad kasaban ba na? Nuot nga rin dito?
1: Tungkungan.
0: Tungkungan. Iti tungkan na pati nga, idangan na tadan ka piyad di? Iulo pa.
1: Nakailan ko na pati nga, inapad tambunan.
0: Itamunan? Idangan na kayo na doon, tambunan.
1: Kirokot.
0: Kirokot lagi. Kirokot lama tembunan, kaya? Isaya menunduk dekat paponid di tidit gulo pa?
1: Kamaman ko.
0: Kamaman, no? Alad ka na mamain diti? Kangkot ikay lamang ko ni? Mata di takot na kapag bira taon?
1: Kurang labi 5 taon, kan?
0: Tukay!
1: Lid na ba?
0: Lid na kaya? Lima na kaya taon nam, kailan ka na maunil na kaya? Haramato at kanta-kantay ka, sigarad mano niya, it ang takantahan at harakawin, tay ka imamiyamiya, tay ka piyangkura, it isyara mano niya.
1: Mamiyamiya na, no, mano.
0: It pitangatuwang tay ka, misasap ka, misasadap. Misasadap.
1: Minsasadap. Minsasadap. Minsasadap.
0: Minsasadap. Kumbal ko po po ni?
1: Kumbal.
0: Kumbal lagi kaya. Haratang anak doon kailan papapawnid ti?
1: Hingga.
0: Hingga.
1: Hingga.
0: Ako panaturnan na limo kaya?
1: Hingga. Hingga.
0: Hingga na. Pira na umurun ti bayan at pinay?
1: Pero naman, taon 43, 42.
0: Taon apat pa naman ako susok, ya? Malalaid na.
1: Laid na.
0: Kualidas, pato pa na tinantag kita ko. Iti tangkuhan iti, minanuwa sa'yo mamagunad, no? Kayo ka, no, di?
1: Paring.
0: Paring. Italigkang tayo ka, itatuwak tayo ka.
1: Sadang-sadang.
0: Isadang-sadang sa'yo, ya? Ita nga lamban tayo ka, ita nga paray at kasadangan na tit mamansay dat tungkungan.
1: Kasadangan na pa ito nga ito good te.
0: Negalat what is kya? Paring naman ako mila duwan sa niti ka, aw mila ulo kya?
1: Mila. Mila nga, niyayang.
0: Aw kapi, iya. Harmato at nagyardi, it magadaron, aw mila mga itay kay magadaw, aw mila mga ipiang kukura. It nugyardi ipaguduhan na maling lahing.
1: Magado, magtray di numaron.
0: Numaron na bit. Arang-arang ako it minsarawang amilon mga ikya.
1: Bubukan.
0: Bubukan. Pero na panang sabap dari kya. Mga na pwede minsarawang nga bubukan kya. Kya nga tapat kasari boras at narang ako di dan maling lahing. Hindi ang kambitan na pa natin nga, pira kambitan ito, isa itay ka, duwa ka, piyangkura?
1: Lima.
0: Lima kaya? Amahari nang kuat, ano mo kambitan, day katuro?
1: Para nga ikila ako.
0: Itinit lima na, elan no kaya? Amay di kaya, rate ang ngaran na inat kambitan kumaysa, gisam ka lima?
1: Kakaritikan, lambatan, putawan, tuyuyuy. Tawag.
0: Tawag. Kritikan.
1: Lambatan.
0: Lambatan.
1: Kutawon.
0: Kutawon. Nukago?
1: Tuyoyoy.
0: Tuyoyoy.
1: Tawag.
0: Tawag. Bamos na ng kanta, mantok ka upo niya kya? Milam ato kya?
1: Wala.
0: Bahamay di kya?

0: Nga pia tababayan kanaw min panaw di narangot ako tayo di nupago tay kahidang pago pimpanahan takaw da temingo da bantal kadalihuay manigid tadaw ko anam jam ko barmisa banam lima minit kasaban maman ta ko pilaan kumadat makikinangaw di kihara o kamilaan da tamamamain da tunyan di dan gulugulok ya megal ka itang abungkaw tanga tangkungan tanga bungkaw, tanga tangkungan, tayka tanga sampatan, tayka it nuna pa, it kayaan da kayo dat mauni, tabi na, kada kayo lihway, da turmamut dahay hiti daupis, kaya FM, tayka rumutan ako, may number dat it pinatak mo, ayan, WhatsApp kanya FM, ay sa isa siyam, lima ulo siyam, anang walo.
1: Miyang pa ikaw daha, bayan na jirin, mga maludi kayo, it kaslimahan na baras ulusun, kaya FM, maya frequency siam na padamapat titik turun ka
2: Yunus, mangkat kampung Dengiloang. Bagang ato ko, kain sanay, tangam balut, magkinangaw, kasalimbahan, da baras dusun. Kuhay, aramay bo.
0: Sining man tadi Kadija Muhalib babang kaposyan ko ya pa nanti jam ko premisa 2.5 menit kasaban tangal ko da temen ko dong dahay hiti da radio Kenya FM.

0: Aduh, gampus na kapiyati. Ah, tumulo ta doon man tadpadit ka sa dopo. Kanagi di ka sumapaw. O salog na lawag sumuang, o di talon-halon. Baham sumadya na kama, ay si surat baranak, sijil-sijil nungay, darapyon, awiton.
1: Angga ngayon ta kawina.
0: Eh, mandalit ako. Intangay pag-ilaway ga, di talon-halon. Aralong, no? Ano at alibandad tino?
1: Inga, panahuan mo daliw.
0: Panahuan dat nuno, andas no daam, kaya layalad, kaya nang takaw ngawi dit, aliudan. Sikapay, mandalit ako. Ito ngay lat babarangay do, di.
1: Ina, ilat icebox, babon?
0: Aduh, yati. Maigya, babo ilat icebox. Kanaw, mandalit ako. Ngalapayo nga, di.
1: Ina, ilat taso?
0: Kukuha na pa ng taso.

Lohon na susugata siya mga ringgit, tulong opor ang mapat nga osin sa kilogram. Gatakapingan great ka sa limang nga ringgit, balong opor nga osin sa kilogram. Gatakapingan great ka ro, apat nga ringgit, balong opor ang balong nga osin sa kilogram. Gatakantalan great ka sa limang nga ringgit, limang nga oparam talong nga osin sa kilogram. Gatakantalan great ka ro, apat nga ringgit, onom nga oparam sa nga osin sa kilogram. Am gatasikarap sa nga ringgit, apat nga opor nga osin sa kilogram. Amaho ito, pinengkual no Lembaga Industri Geta Sabah LIGS. Ang pagkakaroon sa kapo, anting ayis. Ang pailiray mo nang itarabilin mo yun, mayra WhatsApp, mayra nubuloho sa siyam lima wal siyam, onong valo, onong valo. Amang kiningo takapura talo rimbay, yohino rimbay lumango, rimbay ri edi am ilori ijing. Rimbay alapo sa putangan kutu, rimbay ri kalsombos am rimbay pasisimpungan mapip. Mapapirot pambukatan, rimbay no pasisimpungan pasambaloy azenda.

0: So, Owen, so.
1: Oy, lingkong kuwi no, kula lingkong.
0: Yo, tantanaw mo.
1: Osoy.
0: Inabo ito kalau nakapaguma. Yo, so. Rorongoku mo kondo mini wago into kadai mayang. Pait palian salarong ambiat.
1: Oho. Ala, tapi hinong alingkong, sino pa valin ko to vai? Analiro ra sakot raun hiya to rongara pa hunto.
0: Hey, oko tiyon so, tatango ay kurojo mutu. Ibok no, mo ito akan galing. Belanjain ko ko.
1: Uy, belanjain lagi?
0: Yo.
1: Ah, ay tilo na ko sa lora eh. Ba, mako-mako lah.
0: Ba. Oko tiyon so, amon makibalanja, malibok kali ya. Hey, ba, ibok no, giyok kadita no.
1: Yo, kamu. Lingkung.
0: Yo.
1: Aka suku to penapo, anapao penapo rondo, habis belanjain mo kan. Akanan ku ramai.
0: Ba, kondo ka pakanan gini on so. Maka utaka.
1: Ba, mako.
0: Yo, so, mokondo ko talungatus.
1: Talungatus?
0: Iya, oka.
1: Kulo, entakon mo ha. Kaya kau ka melanjak?
0: Abot.
1: Oh.
0: Amun mokondo trafik yuk tikulan.
1: Ya, kwa naliran ku. Kasi. Dada.
0: Abot tinayo, kampinan takau pat mumpokar karita. So, bah. Nah, itilang aku no. Ongi takau kadai mayang.
1: Yo, makau.
0: So, tengen mutu.
1: Uy, pangalera kuliamos. Lingkong, kamu, mami paling asro.
0: Uy,
1: belanja ko panginom, kamu.
0: Oh, ansyo ho.
2: Sampikit. Oh, sampikit. Oh, mayang, kamu munso pagkasyaw. Aswang karadja tuam.

ang sayan, ang kiningora, kaningaw FM. Intaramon, ra, kampung binanon na bawat, pahayaman taka onsoy.

Ya bahay ka karay no jam ka sa talong ngopor ng minitra tangan waro. Amray na kaya takaray na tangan rimbay kalo sa maimpain. Yuhin na rin nga takaray marimbay na kalair. Sukra jam karo ramay. Ang pagkakapain ko nangan pira rangan taka andong jenis laim. Ranang ito rabilin mayara Facebook may. Kasaan datangan waro am kansen ang tingkas yun. Ang pangkwanangan po yung rayos Mayra Mora Radio Kenio FM. Ang pagkakabuli ka pang ito rabilin mo yun Mayra WhatsApp may. Ranumburloho sa siyam limo valo siyam. Onom valo. Onom valo. Ang pagkakarayos takabang kining ora rimbay rimbay na kalair. Ra nakapamahulo ra oro hito. Yohino talu rimbay, rimbay pasindangan Andra Haling, rimbay ri Amir Inguapas. Rimbay anak limo, rimbay ri Johari Majay, rimbay into ri Eje Ajamain, rimbay Tio Paak Uraiku. Rayos Mayra Mora Radio, Kenio FM, hebat am siok nga.

an sayan ramuyun kawi au si gulia nasi kana hitu pilin ku ramuyun pai lirai muyun ang kiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun pai kuanangan.